0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Arestado po ang lalaking nang basag ng bintana ng kotse at tumangay sa pera at mga gamit sa loob nito sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City noong Biyernes ng madaling araw. Sa kuha ng CCTV, naglalakad sa bahagi ng Road 8 ang suspect na naka-backpack. Sa isa pang video, nakasuot na siya ng sombrero at sumulpot mula sa likod ng nakaparadang pulang sasakyan at saka lumakad papalayo. Ayon sa PNP, alas 7 na ng umaga nang madiskubre ng biktima ang krimen. Sa follow-up operation, aresto rin ang suspect na umamin naman sa krimen. Na-discovery rin ng pulisyang may 16 na criminal record na ang suspect dahil sa iba-ibang krimen. Bukod po sa kasong theft at malicious mischief, mahaharap din sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ng suspect matapos makuhanan ng improvised pen gun.
3: Sugatan ang isang bata matapos masalpok ng motorsiklo sa Mandurriao, Iloilo City, Webes ng gabi. Sa dashcam video ng isang motorista, tumatawid sa kalsada sa barangay Hibauan, Norte ang biktima kasama ang isa pang bata. Maya-maya, nag-counterflow ang isang motorsiklo at nabundol ang biktima. Tumila po ng bata pero agad ring tumayo at tumakbo sa gilid ng lansangan. Hindi na inireport sa pulis sa insidente matapos magkaayos ang biktima at ang rider sa barangay. Nahunan din ang dashcam ang pagbangga naman ng motorsiklo sa van sa Minglanilla sa Cebu, Linggo ng umaga. Sa video, mag-u-turn ang van sa barangay Pakigne pero nagtangkang lumusot ang motorsiklo na mabilisang takbo at sumalpok sa van. Nakatayo naman agad ang rider at nakapag-areglo sa driver ng van.
4: Aminado ang 52 anyos na MMDA traffic enforcer sa nagawang pagkakamali nang pumasok at mag-counterflow sa EDSA busway.
5: Hindi kasi yan!
4: Sa videong kuha noong Webes, July 16, sinalubong ng traffic enforcer ang isang bus sa northbound lane ng EDSA busway sa bahagi ng White Plains Avenue sa Quezon City.
5: Hindi kasi yan, sir! Hindi kasi yan! Kasabitan dito, hindi kasi yan!
4: Depensa niya, nagawa niya ito dahil sa pagkataranta matapos umanong magkaroon ng medical emergency ang kanyang 10 taong gulang na anak na may kapansanan.
6: Nanahirapan po siya huminga ng aking anak. Nakatanggap po ako ng tawag sa aking asawa. Kaya nabigla po ako ng mga panahon na po yan. Blackout po yung aking pag-iisip. Nataranta na po ako. Hindi ko po nakakalain na mali naman po yung napasok ko.
4: Inamin din ng traffic enforcer na nakainom siya.
6: Nakain po kaya ng konti. Meron pong red dito.
5: Hindi kasya nga yan, hindi kasya.
4: Ayon sa MMDA, maaaring masibak sa serbisyo ang enforcer na higit 2 dekada nang nagsisilbi sa ahensya dahil sa grave misconduct.
7: At ito ay hindi natin tinotolerate. Kaya yun, ang MMDA will be throwing the full force of the law. All the books on him regarding sa administratibong disiplina. Based sa ating nakikita mga facts of the case, may grave misconduct talaga na dismissal from the service ang parusa.
4: Formal nang binigyan ng show cause order ang enforcer at nakasalalay sa kanyang magiging paliwanag ang ipapataw na parusa.
2: Tumangging magbigay ng detalye si Public Works Secretary Vince Dison ukol sa investigasyon ng gobyerno sa mga maanomalyang flood control projects. Pinaalala po ni Dison sa publiko na maghintay na lamang ng mga updates mula sa Office of the Ombudsman at State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Nabanggit na rin ng kalihim na patuloy na umaaksyon ang mga otoridad laban sa mga sangkot sa kaso. Iginiit naman ni Dison na diskarte na ng ombudsman kung isusulong na maging state witness si dating DPWA Secretary Manuel Bunuan at iba pang mga opisyal.
8: Importante ang ginagawang investigasyon ng ating ombudsman. No, at nagtitiwala tayo sa ating ombudsman na yung mga desisyon niya kung sino ang mga